aman kuila ant chaqo chaqo malakhin kana katau karuta bano sash kawana tokyo kat sash sik palsh beul tokyo kat ri alma ho kan sa falta ra dik angel yo ka kwe chish panun kil malakh ka kwe kwe chish tumen kil kon elekta beira takakel ka e kon elekra takil chichapil li par kont li kataklan kil ut inkat elf chubes li karu namok selika kaushle ar jal jihokan chimaka na kutun re malakhinka elf chubes li karu rah taka jal kankunesal ut makwa kusilal re chishkuni lep eblika komon ut inkara kuita elf chubes li karu na karayin ru li karu ru li usilal li sailal taka jal sashpene eblika komon malah inkahit el chuber li nachal sali takchiik sali alek utkonjik shkomon li narura ek aushlala ish sali holom sali rulul kun el pandas takachel ka e chistik bali usilal chistik bali chabilal chokhe sa komonil ma kwa kakwi chokakwe laat li yokat chiholomin manak makwa e haan nakshat ke saan ake haan manak makwa akwi haan li siya sumela sa lachat rapinkil nakshat shatli kukhun akholominel cholcho analep hain eshka kumon nakoy pininak yoko chistaw alro chisa sa kachol nakokwan erikin Rahlal kutan sa shkabash di abshkush katekobera li napulak chilu li tzuli ta'as li khalang-halang chi kooperativas kulmak li sa ich olech chokere chi hunilesh la esh la holominel chi hunilesh la esh li asociados li asociadas chi ekal poyanam li sahin poyanam li kokal o ashka kultika kya umate ech ol chi tzolok chi chapil kyoko chi kulak sa esh kiltok li lok lak chi abhaim Con lima taneja kuit, lina jepe de taco a Dios, con la jona que nao, jose quere tal, na mali raila la kuit, y yo cochi no me kuit, lina chasquichis con él, li asutam, lina chasquichis con él, li loc la suchichot, aban kuit la on, cuanto cuanco, naranas tiene a jun, linin la matan, y yo que falte de taco a Dios, renak, tohtaruk, to oken, renak, tohtaruk, takakyal, ha e, Chishpanunki li pus, chishpanunki li chapil, chokreb ebli kakomon, chokreb ebli kwankep chikakat, chokreb li nake ilok e, chokreb akwi, tishe shakapank ere, chishpanunki li kholomin, chmanakaan khun li martanek akwi, li nim, li shekul, li shetaw, wakshkahultika, mare... Ing ano kanaw, karuchik chi chakilal, karuchik chi railal, itachal sa kapen, itachal sa shpen li ruchicho, awang bi li kagwa Diyos, trah, toh shkol, toh kwanko arin, toh pakachal kake, chi rit pali hunho, chi nale, chi shnum sinkili hunho, chi silal, chi shke pali hunho, chi kawresin, chi kere la ish, ut, toh teke lak kuya ke, chi angelak, rena trikin, chi shkunil, ni karute banu, Taruk akwi tesh el chuber taruk akwi takataw chishunil di kakhayalyom manaklikomon tinganak angelak tinganak jal shke ustarak tesh lairu ustarak jal yok kaushlanchil chichabil sa dishchol maho akwi taruk tesh kaw li parakwan nash lairu shpanak jal aranakana aman maka chosh panunchil renak tosh taw khonak yo kesh chik angelak la esh salihunho chik cooperativas na koi benibi na takachala kika e chi rin palihunho chi apuin aman ko na kikere tal pani halang halang china khe o kamnak takil rak chi shunil analek hain renak takakoli kakun shakalil takakoli kakun kapal takakoli kakomonil man na kwanak makasa chonat na kulmak di railan Kunak akyo chikulman sa halang-halang li rok-rok li katyanamit Guatemala malak na bali komon yo chira uptesik ko kanas hakiro belak na maani sa u kwang li shiwam li hong-hong kakwi sa rok li kakwa Diyos